0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jadun ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati ma gbo mi ati lati gbo mi ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati gbo mi thank God is another Friday a ku popo sisi ti 77 ana a si ku festival ti gbogbo awon first born Sunday ni climax ye Sunday ni pade yan yo feju keke te ba ngbo nkan feju keke yo fona soju njo Sunday and mo so nkan kan lana mo bo best speaker re fun yin mo ri osu marisa ni ona meji mi ru eleyi to je pe ko kon mo and ti we ba ti ri be mi ni de na penu mi si ni waste time gbogbo le ni bo le tin gbo mi eyin omo Olorun ka ka kiri agba laye e ku ojumo o bo la se fe dupe bayi o in ti e mo na bi ta ba gbe ope wa gba pelu gbogbo nti baba mi arugo ojo danwo lana gbe se ope mi po mi o le san tan se e ran ti gbosu testimony la wa mu ra kankan kan si o gbogbo baba se nse amo o sibe sibe e je nse won ti mo le se baba lanu mi e ma se o baba gbogbo eyan mo lo e wa do bale wa kunle e ja dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju enikan ni woli e wa sori facebook lana anan 77 festival of the first born mo nbo laaro yi gbogbo se nje ti olohun ki n to bo si ba n yi ka otun e ba n yi ka o si fun bo la ba se se o olohun amo ope si n gbon mi ope n se mi mo ri osu mare ni osodi mo ri osu mare n wema mo wa bere oluwa kini tu me leyi oluwa ni iko mi mo ran lo si osodi nitori awon eniyan 1000 1000 le je 10000 o si so nkan kan to ni ki n se lowo mo nbo gbogbo ni e ba mi ki e ba n ki e ba n ge ba n dupe lowo e kini ki n so na sa e kan ba n so pe jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba gbo pe mi atawon eniyan re adupe dupe adupe pe okun ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyin ayan be fun ti baba mi arugo ojo denwo 77 ana e dide nle e ja jo ki hallelujah nla mejo si a si si ogo marun mommy e dide daddy e dide bo ke to se nkan kan e gbe ese meta si waju ateyin te 177 ateyin ti e ni anfani ati wa ninu osu yi ni wa gbare mo so ni won re mi si oni pelu majemu ati ipe osu to wonu e ni lekun o si fun o o da mo mo gbese kan lo si waju wa sorire gbe keji wa sorire gbe keta wa sorire gbe kerin wa sorire gbe karun wa sorire gbe kefa wa sorire gbe keje wa sorire bi ese lekejo loruko jesu wa sorire nibi to wa de yen nawo e soke baba gbogbo en to ya mi nle je nle won ba in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ti ya mi nle olorun je nle won ba pada in Jesus name now be se gbe owo yen soke se le jiju ope e kan jo ijo yen lati fi dupe en to se lati fi gbega fun to denwo ni ana eyin le mo wa nbe awon to wa nbe mo ko tun se bebe e wo awon testimony bo se se wele wele ni nkan kan ti mo fe se laaro yin leyin adua ti ba gba fun yin ma si ni ke gbe anointing won ti mo fun yin lana e gbe wa sori facebook enikan ni ti mo ni le ni o yin wa lana se gbogbo eyin te wa ni osodi ni waju olohun ateyan iru pade bayi ki se pade to convenient but emi oluwa ni iko mi lo si osodi to ba ti di ola saturday ni ago meje ngba ti o ba fi di ago mesan abo woli odekun li o ti ku o leko enikan ni 7 to 9 be ni mo so gbogbo se nje ti olohun ibe ni emi ati yin o ti lo pade baba mi ologun ajobo gbogbo eyin te wa ni osodi ma juwe bi ta fe lo ni simo bo the same osumare na mo ri nwema ani ketete yan ba ti riru nkan ba yen nkan ni enikan ni woli awon tin be lo sodi ki le fe se fun won ma ba won ma no yin ti won ilowo ni gbogbo eyin te wa nbe oluwa ni mo fe tun pese ise testimony kan be awon testimony yan 1000 ko tun jade lati be so mo n pada bo eje n se bayo ka to jiju ope eje n pe eni ki won pastor iko ba n juwe bi ti mo n bo lo sodi
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa n sogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te n bo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe n lo jalisco field leyin osodi solo local government god bless you